0: Ka humni na kalo puyo dahin tenggutan
1: laneng
0: naneng pangnuni di ke kayo apuli ulung landenya
1: laneng
0: ni na jangun nani telo di ne pepang tibi ali puyo kalo lusan hina nate kalong kilong kuya lam
1: lakong
0: kita puso
1: ate
0: nate kalong kenok deko de

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Uma Aru, kurintam kaya ni Hana Uma Aru. Teka Uma Aru ni alang 30 amin, 50 amin, teka lang jatuh amin. Pajong Aru, palalau nurih ke, anan lang retina Uma Aru. Itam kaya ni kasi murid Uma Aru, abin itam awi paharin lim, mano pangati at ang pangini awi paharin lim, barik tam ha. Awi ji kulonan prah te awani, anda hanana tadak te awanati, natadak nuni. Di tada nuni tawa nanti kulan ini nangke eh perah dah min nanang kalah batai nadah min dah beti enang ha ataupun tai tuduh itilah ataupun geri bahaka tolong dah lah anji kedua na dah mori pemaru lah ho awi amin e ani ala masik ala bawe nak ok dah bejare bejare bejare free to hati usik te bayar kah awi hare ala masik ala bawe nak ok dah bejati bejati free to apa tiha jadi silewai silewai nu tidak lim ke nah. Norepe jam tu parai ni ko mana ni ke? Ai te parai lang amno alang ah mama nono sayuna luma. Tai dah tulung dah amin nanti ke? Anda ok. Tai dah tulung min nanti anda ok na bah parai madha ke? Ataupun awi ha te dah ngenep te kaka anak dah amin nanti dah amin ni tu bo dah tinak rintam ke? Anda tinak anak dah. Jadi bebas na dah ha nanti te kaka hino ino lah. Oh nanti jere petina kami jerel an jere petina kanang jerel an ke nah anan ji marung tamuri belum maru lah bidah menuna ya alam urik kebitang umaru ni bahi te ayau na tang dah jaha pegap ya kan long pa musi payan te uma kaya ni alang hancur kena na ya oke abing kahom kulunan umaru jadi takut ayau na suma kaya ni tengah yang suhu apa atak dengah ayaw na yung mensu na puya kaya nung si pente ha. Abin umaru ba? Ma, umaru nila ang kulo na muri umaru ni teguya pra usi tutusa pake hong pake bayong tenang pra usi tutusa panaw te awa to masok hamin na nuti ke ala kemudahan na nalimda ba? Jadi nung nanto ka lang umaru umaru nila ho awita na haro kaya ha na haro kaya kayo kaya alam to anti hong kulo nanti majana haro na lim katidang lim katidang kapo pakai na. Awi dah ala jihe, ke dah ala jihe, kayo ni ke kayo ani, dah mati lim lang tem api nalem tu anti, repet gan ho geri hane ini, awi hane uli geri pare, dah lim lang tem metang nak tetang uma, anan nai tan ni memang tam pegap mori pumaru lah.

Okay, mai tengah ragu makemas nga. Ragu di bau tak pramen nga teja agi ina submit love. Adi den I do anything for love. That's by you na ina ragu so the wonders. Adi den that thing you do. Sama nga rem gayan nga na di ngurah bersama nga ku di ngeremati. Drum program rock peti nga na di an payak-payak. Ngawan radio puan ka. Agi adi an kerja ga di tika ati. Okay, ngata pucuk ringgit program tak? Kina ragu so, Farina, I wanna know what love is.